kaya mairang laharam ni numna ko kan numu say huyo sumnay ituruso ka ni mumu ngurayo lain ni naranong na wala o da manay taran mairang mo kulay awaw